Lima. Ia olena. Ah, e isi fo ilangona ia. Ia, e pian o fai atu fo ili taimi ua fano. O le aso atamaya, e ese ima le aso tina. E se mamau. Walanga o to waya wa so ma. Ia o tina. Se ilunga la vola aso tina, so a fai ilunga lea. Sao, sao wa murtalo. Io e pe olena. E pe la na fo ila yeile. E fo ili e. E ye ma fo fo na ita mezi ba ya wa ta mai wa fo ile wa ye e o le fa na we pe ye pe le ya la to ya le tina ai ile o ye se mana tu fo ile o ta ma va ai ma ma o a ile ngal we nga ye fa ye tina a ya yo pe e fa pitua ye ma ya a ai le ai a e siri atu a ta ma o ma ye ta ma ile mo fa ye fa ye ta ma ngal we nga tina to we follow la le ile vaenga vo le tina o le tina to eta ma o le ila se tama wa to tele la le we to tele ya o tina wa fa ilangi fo la nga tama la la me le fa ine ya ya o tu sa o le nga le nga le fa e tama to tina e ma fa la tama fa nga le nga le no can do. Ile mafai. Li kai kai mafai. Tu sa pe to te loto zele mai ne fa. E ya ya ngal wenga tina patino la ve atina. Ai ai ngal wenga tama. A e pe ya me fu ya tina. Ngal wenga tama ya oka. Ile yo ola e sipili o tama le vai ni ule. Le e tu fa to e fu le mfa so atu. Le ngale wo wo ya ya. E fa so atu tanga tala nga ya. A ole fa ya le mel na a o le tama to tina. Lea lai e tau tala tu aifu le tangata o lei e tonua I le bracket A lea ma le bracket B bracket ceiling fai tūlinga neile I le tae au neile ma le traffic but a me lai pisa mai kisa ioi ke sa wange so le lai loka kua ui e le vainio la lea ia pina ave fo I le whaailo a inei ai e inei kangaroo point e ia ia nai vaenga fo I lea a ia abo sa wa ilia ia lela vea au tu sa tunu wo I sa vai o toi tami fo apolima wo o mai manono o kami mai falaka yo wo o mai lo ia lela po elo maleva a ia o sa wa ilo le drone ia na no mai nai ken karu points ia per tu langa na o te tonu talo fa ia happy father's day a ia happy father's day every day a ia be your vai new night Amalu to eat a ma, ya, fai ulisipusa, ya, vi yele liwa, wa yalu lotu.

0: Karimasuka.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
0: You're tuned to
1: Multicultural
0: Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!
8: Sino ka ba? Yan! Huwag na huwag mong kakalimutan yan! Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka! Pinuo mo yan! Pinaglaban mo yan! Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan! Mga punyeta sila!
9: Listen.

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. At tuloy po tayo sa ating mga balita. Starting off with, of course, sige,
2: nahihirap
1: ang dalawa.
2: Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open matapos siyang talunin ng American player na si Iva Jovic sa isang mahigpit na laban sa round 3. Maganda ang naging simula ng laban para sa dalawang manlalaro na kapwa nagpakita ng agresibong mga atake. Matapos ang dikit na palitan at mahabang rally, unang nakuha ni Jovic ang unang set, 7-5. Agad namang bumawi si Ayala sa ikalawang set, mas naging agresibo ang Pinay star at nakuha ang momentum. Dahilan upang kontrolin niya ang laro at kunin ang set 6-3 para itabla ang laban sa tig-isang set. Sa deciding set, muling magpakita ng magandang laro si Ayala at nakuha ng maaga ang 2-love na kalamangan, ngunit mabilis na nakabawi si Jovic at naitabla ang laban 2-2. Muling umangat si Ayala sa nakalamang ng 4-2, ngunit hindi sumuko ang American player, lalong naging dikit ang laban habang kapwa nagpalit ng malakas na tira at mahabang rally ang dalawang manlalaro. Sa huling laro, naging matatag si Jovic at tuluyang isinira ang deciding set sa 7-5 para makuha ang panalo at makausad sa susunod na round. Bigo si Ayala na makausad sa round of 16 sa ng torneo at tuluyan nang nagtapos ang kanyang kampanya sa 2026 US Open. Bago ang round 3, matagumpay na nalampasan ni Ayala ang kanyang unang dalawang kalaban upang makausad sa torneo. Sa kanyang pagtakbo sa New York, muli niyang ipinakita ang kanyang kakayahan, composure at fighting spirit laban sa mga nangungunang manlalaro.
3: Alam mo, if she continues to, she betters her ranking, she might be seeded sa Australian Open.
4: What are we going to do? Are we flying to Melbourne?
1: I already booked my flight.
3: So which would mean that...
2: Si Ate, there is naka-book na.
3: Which would mean
1: that... Oh, that's right, diba?
3: Hindi niya makakalaban ng top 8 sa before the 4th round. So, tataas talaga ang kanyang rank ko. Anyway.
1: Yes. Especially kung wala siyang i-defend. Kasi wala siyang i-defend na points. So, Australian Open.
2: If
1: because
2: ever.
1: Hanggang round 1 siya.
4: So, what are the chances na pwede siya dito sa Brisbane?
1: Malakas ang chance niya.
3: Yeah, if she might come to Brisbane International.
1: If she maintains, firstly, if she maintains, I would say a top, well, if she maintains even a top 30, she'll be in it. She doesn't have to qualify.
2: Oh, wow.
1: Kasi yung iba, if you're in the above, yung matataas, I'll have to do some research on that. You'll have to qualify.
2: Yeah.
1: Kasi you'll always have to have 128 players.
2: Okay.
1: But it's not the top 128 players. There are certain people basically automatically pasok sila. Then yung iba, magka-qualify pa sila. They'll have to have 2 to 3 rounds before they can go, yeah, pasok ka sa 128.
2: So
1: the race is going pasok siya.
3: Yeah. So hopefully she'll play yung games before so Australian Open. So there's like Brisbane International, Sydney, Adelaide and Perth.
1: Yes.
3: So yun baka makaya pa natin ng ticket prices.
1: Oo, kasi kung tumaas. Oo, kasi nga ang balita ko daw tumataas yung mga presyo. Ano?
4: Yes, my friend watched her tickets at
2: $500. Wow.
4: In New York. Yeah, for a seat in Queens and the stadium was $500. Sabi niya, ang mahal daw maging Pilipino sa New York.
1: Yes.
4: Sabi niya, pag umusad pa si kung nanalo si Ayala, sabi niya magno-noodles na lang daw siya.
1: Kasi yun ang tinatawag na talagang law of supply and demand.
4: Yes.
1: The demand is there, that's why nagmamahal-mahal.
4: Yeah. And I love her answer nung tinanong siya. Oh, may isang Filipino na nagtanong sa kanya sa press con yung about favoritism. Tapos ang ganda ng sagot niya, sabi niya, I do not control the schedule. My job is to show up whatever court they put us in.
2: Wow.
4: Oh, yeah. And kilala ko yung nagtanong.
3: Right.
4: But I'm not gonna name drop, but na-confirm ko kung sino nagtanong.
1: Sige, mamaya pagpatalas na sa atin atin.
3: Yeah. Yes. Yes.
4: Pero sinabon siya ng netizens, ha? Ba't kanya nang tanong mo?
1: Oh.
4: Yeah.
1: Okay.
3: All right. Ito, kaso sa confidential funds ni VP Sara, target tapusin ang prosecution sa September 9. Target ng House Prosecution Panel na tapusin sa September 9 ang presentasyon ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kagnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagdinig bukas September 7 hanggang 9th of September kung saan 5 testigo ang inaasahang iharap ng prosecution. Kabilang sa mga testigong iharap ng prosecution sina dating DepEd Special Dispersing Officer Edward Fajarda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Joveline Magay at COA employee Brazilio Sabaldan. Posibleng hindi na humarap si Edwin Fajarda matapos siyang ma-stroke. Ayan. Ang stress talaga, it can cause stroke.
1: Oh yes, yes, I can imagine.
3: Ayon kay Luis Tro, magkikipag-usap sila sa depensa para mapalitan ng stipulation ang kanilang testimonya upang hindi na siya sumailalim sa pagdinig. Samantala, sinabi ni dating DepEd official Michael Poa na nalaman niya na isang pagdinig sa kamera na inuulat ni Fajarda na nagbigay siya kay Colonel Dennis Nolasco ang tatlong tig 37.5 million confidential funding DepEd noong 2023. Wow, that's a lot. Inaasahang titingnan naman sa testimonya ni Grande ang mga record ng PSA, particular ang pagkakailanlan ng mga taong limitaw sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa liquidation ng confidential fund. Ang target ng September 9 ay para lamang sa Article 1. Nakapaghain na ng ebidensya ang prosecution sa Article 4 tungkol sa umano'y pagbabanta habang hindi pa nahiharap ang ebidensya ng Article 2 tungkol sa unexplained wealth. Pinag-aralan din ng prosecution kung hindi na itutuloy ang Article 3 tungkol sa umano'y bribery upang mapabilis ang impeachment trial.
4: Speaking of mga trial about corruption, this is fresh news. Martin Romualdez was charged with plunder.
1: Busy
4: ang ating mga Senate at ating mga officials sa Pilipinas.
3: And there was someone actually, I think it was Vice Kanda who said that, Philippines is not poor. May pera talaga. Kaya lang, ang pera ng mga Filipino ninanakaw.
4: Yes. Yeah. PNP ginit na walang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte nung magpiansa ito sa kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court. Ginit ng Philippine National Police na wala sila nakitang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte kahit sa isang sa kanyang pamilya. Ito ay matapos na sabihin nito noong Sabado na siya ang nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Sabi niya, I do not feel safe at all, kahit anong gawin ko. Ito ang naging pahayag ng Vice Presidente ng personal siyang magsadya sa Regional Trial Court sa Quezon City kahapon. Araw ng Sabado, September the 5th, nang magpiyansa siya para sa 3 counts of nasakasong grave threats. Sa isang statement na inilabas kahapon ni Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi pa umano sumasadya o nagre-report si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng PNP ng kahit anong banta sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya kasama na ang sinasabi nitong threats noong 2023. Ayon pa sa PNP na sila'y nagkapagbigay ng sapat na security assistance, sila'y nakapagbigay ng sapat na security assistance sa Vice Presidente nung ito'y nasa Quezon City Regional Trial Court. Dagdag pa ni Nartates, ligtas ring nakaalis si Vice President sa korte matapos niyang mag-post ng kanyang 120,000 bail sa bawat bilang sa kanyang kaso.
2: umabot na sa 43 na mga individual na nasawi dahil sa pananalasa ng habagat at mga tropical cyclone na sina Luis, Maymay, Neneng at Pilandok ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa tala ng NDRRMC, karamihan sa mga naitalang pagkamatay ay dulot ng landslide at pagkalunod kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha na nagdulot ng malawakang epekto sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ang mga hakbang para sa pagtuon sa mga pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad.
1: Ayan, at magbabalik po ang magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng ilang kanta. Pero yung unang kanta natin, this will represent us in October.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Ayun po, patuloy tayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, and it's 6:43 ng gabi. Tuloy tayo sa ating mga balita sa Pilipinas.
2: Yes, nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi automatikong maituturing budget cut kung ang hinihinging pondo ng isang ehensya ay mas mababa kesa inapurbahan. Ito binigyan diin ng DBM kasabay sa nagpatuloy na pagbusisi ng Kongreso sa pampansang pondo para sa susunod na taong 2027. Nasa halos 12 trillion pesos umano ang pinagsamang budget proposals ng mga ehensya kung saan higit 643 billion pesos ang nakalaan sa Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kabilang sa mga major infrastructure flagship projects ay ang parte ng Pasig-Marikina Channel Improvement Project at iba pang para sa mga lugar sa bansa. Sa pagtalakay kamakailan ng Senate Committee on Finance, nabanggit ang ilang flood control projects sa Metro Manila na naging epektibo naman sa pagtugon ng problema sa baha. Dito ay binahagi ni Senator J.V. Ejercito ang komentong naging epektibo ang pagtugon ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa pagbaha sa lungsod kahit na nasa 70% ng Navotas ang nasa below sea level. Kung saan ay ipakita niya ng Navotas City ang kahalagahan ng pangmatagalang pamumuhunan sa imprastruktura para sa flood control. Kasama sa mga epektibong proyekto ay ang coastal dike, navigational gate at network ng mga pumping stations sa lungsod para makontrol ang tubig baha.
3: Ito ang latest sa LTFRB. Naglabas ng kautusan ang LTFRB board ng 8,750 new slots para sa TNVS sa NCR Ilocos Region at maging sa Bicol. Dahil sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan mga Pilipino sa pampublikong transportasyon, nadulot din ng pagdami at paglawak ng mga gawaing pang-ekonomiya, inaprubahan ng LTFRB sa ilalim ng pamumuno ng DOTR Secretary Giovanni Banoy Z. Lopez ang pagbubukas ng mahigit 8,000 slots para sa mga ride hailing service or transport network vehicle service sa Metro Manila at dalawa pang rehiyon sa Luzon. Dahil sa inilabas na kautusan, mas marami ng TNVS or ride hailing vehicles ang maaring mabigyan ng otorizasyon upang bumiyahe at mag-operate sa NCR, Ilocos Region, Bicol Region. Layunin itong makatulong na matugunan ang mataas na pangangailangan ng publiko para sa mas sapat at maasahang serbisyo sa transportasyon.
4: At tayo patutuloy na sa ating international news. U.S. Envoys at Zelensky nagkaroon ng talakayan sa Kyiv para sa peace talks. Nagtungo sa Kyiv ang mga kinatawan ng Estados Unidos na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa pagpapatigil sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nangyari ang makasaysayang pagpulong-pulong nitong linggo matapos munang makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow noong Sabado. Nagpaabot ng pasasalamat si Zelensky sa pagdating ng delegasyon ng US at binigyang diin ang kahalagahan ng paggawa ng lahat ng paraan upang tuluyang matapos ang dumanak na digmaan. Inalarawan ni Witkoff na maganda at makabuluhan ang naging talakayan habang sinabi naman ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na magbuo ng tamang kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin ang ikalawang bahagi ng pagpupulong sa pambansang kabisera ng mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France at Germany upang magpakita ng suporta sa Ukraine. Sa kabila ng panandaliang paghinto ng pag-atake ng mga kabisera para sa nasabing bisita, nagpatuloy pa rin ang sagupaan at palitan ng drone attacks sa iba't ibang bahagi ng dalawang bansa.
2: At masayang ibinahagi ng singer na si Lea Salonga ang pagkakaroon niya ng star sa Hollywood Walk of Fame. Dahil dito ay siya lamang ang unang Pinay na nabigyan ng nasabing pagkilala. Matapos na makasama siya sa 2026 class of honorees, ay isinagawa agad ang ceremony sa 6225 Hollywood Boulevard. Siya na ngayon ang pang 2,855th na recipient ng star. Maraming mga fans nito ang dumalo sa unveiling star na kinabibilangan ito nina Ming-Na Wen, Brandy, at sa Filipino-American artist Darren Criss at her. Sinabi nito na hindi siya makapaniwala na mayroon na itong star. Inalala niya noon na naglalakad siya at tinitingnan ang mga sikat na mga pangalan na mayroon ng star. Pinasalamatan ng singer ang kanyang mga fans, maging ang mga Pinoy sa buong mundo dahil sa pagtitiwala sa kanyang galing.
1: O diba talaga national artist na siya and then meron pa siyang ano?
3: That's right.
2: Yes.
3: Star. Ito ang latest of Miss World. Nagtapos bilang top 12 finalist si Pinay Beauty Queen Asia Rose Simpson sa Miss World 2026 na naganap kahapon ng September 5 sa Nha Trang, Vietnam. Narito ang listahan ng mga kandidata na nakapasok sa top 6. Ang overall winner ang Miss World 2026 is from Eritrea na... Oh, People's Choice winner pala siya. Sorry. Oh, my bad. Eritrea, Snit Habtiab Tewolde Medim. Tapos. Ang Malaysia naman is Beauty with a Purpose winner runner-up, si Tanusia Chetty. Tapos ang Vietnam, part of top 6, si Li Nguyen Bangok. Dominican Republic, Johari Mola Dominguez, which is the overall winner. Ang Spain, si ang runner-up, Elizabeth Reynes Alaburn. Ang South Africa naman is Romanda Hombier. Congratulations to all the winners.
2: Wait, so si Megan Young pa rin yung nag-iisang Miss World crown
1: ng Pilipinas
2: holder natin.
1: Oh. Pero bakit ang daming nababasa ko na siyang will be the only Filipina Miss World. Ano mga...
2: Ay, bakit ganun? Wow.
4: May bet may ganun.
2: Bakit Mar?
1: Meron ka bang alam na
5: balita
1: na the Philippines will never win again?
3: Kaya hindi. As in, nalilito na rin ako sa lahat ng mga beauty pageant.
2: Ang
3: kasi
2: dami na.
3: Dami na. Marami mga naglilipanan na
1: parang yung circus siya.
3: Oh, yes. Oh. Or it's like, pag may pera, pag malaking
4: because
3: prize money...
4: Eh. Yes.
2: Yeah.
3: Parang nawawala na yung prestige niya eh. Kasi...
4: Ang bagong Q&A ngayon si Alex Ayala na. Siya na.
2: Dapat siya ang beauty queen, yeah.
4: Because she always nails her Q&A, her post-match interviews. We're going to miss that dahil mawawala na.
2: True.
4: Anyway, babalik ba ako? Ako pala yung international youth correspondent.
1: Yes, it's okay.
4: Eran, magpapatupad ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz. Mag-a-announce yung umano ng Iran ng isang restricted or prohibited zone sa labas ng Strait of Hormuz na nasakop sa ilang bahagi ng Persian Gulf ayon kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei. Paliwanag ni Rezaei, magsisimula ang naturang zona mula sa linya ng blockade ng US Navy at anumang barkong papasok dito ay agad na isasama sa sanctions list ng kanilang bansa. Inihayag din ang opisyal na nagkapagsunduan na kasama ang Oman, ang mga mapa para sa opisyal na daanan ng barko sa Strait of Hormuz at nakatakda na itong lagdaan sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bager Ghalibaf na anumang panibagong pag-atake sa kanilang bansa ay haharap sa mas mabilis, mas mabigat, at mas masakit na tugon. Sa gitna ng daloy ng tensyon sa rehiyon, iniulat ng Health Ministry ng Lebanon na tatlong tao ang nasawi matapos damaan ng Israeli drone attack ang isang sasakyan sa bayan ng Nabatieh. Naganap ang naturang pag-atake habang nagpapatuloy ang serye ng mga strike at operasyon militar ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon.
2: At nasawi ang dalawang piloto matapos na mag-crash ang isang Phantom 5-4 jet habang isinasagong isang airshow sa Tanagra Airbase sa Athens, Greece noong araw ng Sabado, September 5. Bumagsak ang nasabing fighter jet ilang daang metro lamang mula sa mga nakasaksi. Tinatayang nasa libo rin ang dumalo sa airshow noong Sabado at wala namang naitalang sugatan. Ayon sa Air Force officials ng Greece, natagpuan ang katawan ng dalawang nasawing pilot sa paligid ng Tanagra Air Force Base 60 kilometers kilometers north of Athens. Gumamit naman ng 11 water dropping planes at nagtulong-tulong ang 85 na mga bombero upang maapula kaagad ang sunog matapos na bumagsak ang eroplano. Agad naman nakinansela ng mga organizers ng ilang events para sana na sa susunod na linggo. Speaking of what do you call this, crashes, meron earlier, diba, like Logan ata ng
1: yes.
5: Yes.
2: Anyway,
4: here?
2: Earlier.
4: Private. Yeah. Okay. Lastly, for an international use, pansamantalang ikinansilat at delayed ang higit na 200 flights tungo at palabas ng kabisera ng Indonesia sa Jakarta nitong linggo ng madaling araw at ng 1:30 a.m. September 6. Kasunod nito ang pansamantalang pagpapasara ng Soekarno-Hatta International Airport matapos mag-alboruto ang bulkang Anak Krakatao at magbuga ng makapal na abo kung saan naabiriya ang humigit kumulang na 23,000 na biyaherong na stranded sa pagpapasara ng paliparan. Samantala, ayon sa Geological Agency ng Indonesia, nagpakita ng senyales ang pagiging aktibo ng nasabing bulkan nitong Sabado bago ito mag-alboroto ng 3:53 a.m. noong Linggo. That's Indonesian time. Umabot rin sa ilang bahagi ng Jakarta at probinsya ng Lampung ang abong ibinuga ng nasabing bulkan, ngunit wala namang naitalang biktima o pinsala ang lokal na otoridad dulot nito. Noong 2018, naitala ang pinakamapinsalang pagsabog ng Anak Krakatao sa kasalukuyang panahon. Nagdulot ito ng tsunami kung saan 430 na katao ang nasawi.
1: Among naalala ko nung bata kami, there was this place, there was a volcano, Krakatoa, east of Java, and it was this mighty
4: eruption. Isn't this the same?
1: Could be.
4: Yeah.
1: Pero baka anak
4: siya. O baka baby. Oh. Sabi ko baka baby Krakatoa.
1: Yes.
4: To. Baka maliit na siya
1: na
4: volcano.
1: Yes. I remember when I was growing up. I think I was in...
4: Small Krakatoa.
1: It's cool. Yeah. Anyway, on that note, tawag dito, patapos natin ang programa natin. Any, aside from, of course, September 12, what should people be looking forward to?
2: September 12 and 13, hot takes. So South Bank, this is for Brisbane Festival. So 4EB produced siya. Mm-hmm. September 12 is going to be Palma Spring Fest. So that's in Ipswich.
1: Yep.
2: And 13, to the winners of our Forgotten Island.
5: Yes, I'm a winner.
2: Yeah. So I'll see you there.
5: Cool. My answer was Shokoi.
2: Wow.
4: Takes one to know one.
1: Okay, on that note, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang platuntun ng jeepney. That's from 9 to 10. If ever you missed it, like me, you fall asleep, you can always go to 4eb.org.au and select, of course, Filipino.
4: Yes!
1: Pwede po, maganda pa sila. Hanggang sa susunod na linggo, marami pong salamat!
2: Thank you!
5: If you need...